2026 Mama fi lanu le lati mu ra ki so fun yin pe e ma gbaradi ma e ma gbaradi sa enikan ni fun kini gbogbo bi te ba ti le ri padlock enikan ni padlock kini gadagodo eto se si eto se ti a si nkankan a si ti awon nkan silekun ayo fun mi tilekun ma banu je lagbara olohun a tilekun a si lekun ki owo re la si fi se bo ti je pe sunday to last osu yi a si lekun a ti lekun renkele ti to bo si ni ni lab o le mu ti le re to ba sa ti ni ki to se si to se ti o pepe yo pon mo sa o emi olohun ni ki so fun yin ka to wonu osu ember september october november december o la mo pe ni ember month ka to wonu e emi oluwa ni ki so fun yin pe ke si lekun e si nkan e ti nkan ko wa si nta le fi seju agada godolo so ba se nse ni wema be na la se mo se ni sona church isin meji o na la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba isin awon odo yo bere ni ago meje ah oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko sogbon ta fe dasi and gbogbo eyin odo jesu e tetede ka le lo pari ta bere be na ni o se ri gbogbo sona church bi ogo se nje ti olohun awon sona church awon odo won ti pada awon agbalagbo o bere ni ago mesan ni gbigbara di ile fun birthday woli odekunle e pafo e je nkuku so pe pre birthday celebration la ni laaro la sunday eni kan ni wo ni olohun eni mo bo nbi pepe mo bo aisha oni ni saturday ah engineer

Nice. Oni Saturday. Gbogbo eyin omo Olorun mi legbelegbe ko ni baba mo dupe o. A fe re wonu osu emba. Bi mba si ti ku mbi ni si ma sare bo sori Facebook. Ma bo sori YouTube. Mami, eyin le so pe baba mo dupe ibi to baye mi de latojo kini osu titi dopin re. Titi line mama gbe oga. Jesu Oluwa wa. E wa dide nle sa, e dide nle ma. Bo ba ti gbe ese kan si waju wa kigbe hallelujah. To ba tun bi ese kan si waju wa tun ke hallelujah mejo loke o hallelujah to nke yen ni sapere pe awon kan ko ni bo wonu osu tin boy osu emba la fe mu mami ejo nbo le ti le ba mi ri padlock ejo n tori olohun boye o nile tabi ko olo ra tuntun e to ni ki re to ni ye ti re ni o a mo si nkan mo ti nkan o a mo si nkan mo ti nkan o but tin ba ti ni e ki hallelujah wa gbese kan waju wa ke mejo ni. Somebody stand up and shout hallelujah. Hallelujah. Gbese waju. Shout hallelujah. Shout hallelujah.

0: Shout hallelujah! O ti digba merin golode abi bi o si to wa na lo wa ha ori bed lo to ti ndogun gbese se yan mo gbese lori bed o mo eh o su ti tan emba la nlo yi merin pere le emba month September October November December emba month won bi woli odekun le paraphrase bed mi wole bi awada bi re. Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Mejo niyan. Mo duro ninu ojebojebun ase Eledumare. Bayi l'Oluwa wi. Mo pase. Gbogbo ti oye ko bo wonu osun titun ko pada leyin e. In the name of Jesus. Ese Bible kan ti emi Oluwa fun mi. O nbe ninu we 2 Samuel chapter 15. 2 Samuel chapter 15. E won ti Bible so ni ese 33 nto je ni e lo wa padlock ni Bible so wi pe David si wi fun pe bi iwo baba mi re koja bi iwo baba mi koja to baba mi wo September bi iwo baba mi wo September bo baba mi wo su tin boy gbo nto so iwo je idiwo fun mi enikan ki le wi yen bi awon nkan kan ba bo wo September yi ti e ba bo wo October ah yo tun je idiwo o. Eni kan ni bi bo nkan mokan le logun ni Oluwa ni ka da pada leyin e ti o gbodo bo wo be ti o ni bo wo o lo je ni e lo wa padlock pepe yo pon mo nu church ni ola so ba se nse ni wema be na la se mo se ni sona church isin meji o na la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba isin awon odo yo bere ni ago meje ah oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko so gbon ta fe dashi and gbogbo eyin odo Jesu e tetede ka le lo pari ta bere be na ni o se ri gbogbo sona church bi ogo se nje ti olohun awon agbalagba o bere ni ago mesan. Oni bi wo baba to oba ile ba mi wo bo se ntele mi nbo o ti ntele nbo lati chapter 15 yen verse 1 titi ngo de verse 32 o wa wo bayi pe idiwo re o wa koju si kini nbo bo lati osu kejo lati osu kini titi do osu kejo kini ti ofe kraye yo lo waju kilo tun lo won bo wonu embarment nkan 21 l'Oluwa ni ka da pada mami e mura o daddy e mura o bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye leyo kokan la le gbogbo won pada leyin re so le foke ni igba mejo ni gbogbo bi te tin gbo mi me lagada be nu se toli abadasha gbogbo titi ndi o lowo fun odidi osu mejo seyin gbogbo titi nda o laamu fun odidi osu mejo seyin ti o je ki aye ire o sare to ba gbagbo pe laarin osu merin nkan ti o sele yo koja oye re ki lo ndi o lowo ti o je testimony ire o jade bayi l'Oluwa wi oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo le in the name of Jesus. So ri body e gbe e kigbe e pada leyin mi e pada leyin mi o and idi to fi bodo le won pada oni David so yi oni David si wi fun pe bi iwo baba mi koja iwo je idiwo fun mi to ba ile ba mi wonu osu kesan mama ba won kankan ba bo wo be idiwo ni o tun je e lo ba mi wa padlock Sunday ta mu ni online awon kankan oni bo wonu osu kesan o ni gbe won wonu osu elekesan bi nkan wa gbo egbo ile imo mi osu ti owo bodo ba fun oni osu ti ire bodo ba fun oni bi wa ba ri ran lowo gba ni osu kesan titi wo December bo ba ruwo oja odun awon kankan be to bodo da pada ko mo ba tun je idiwo fun o omo mo so fun categorically ni pe to ba yi tun le ba mi wonu osu kesan to ba yi le ba mi koja ta ba tun je lo wa je idiwo mo lo le e kigbe ibanuje mi mo lo le bayi l'Oluwa wi gbogbo ti oye ko tele mi wo inu osu kesan e pada leyin mi bo ba yiju pada si won yo tun ba lo o eyin kan ni kini eni kan ni woli kin la won kan yen 21 ni won bi n ba le so gbogbo 21 ma so die so ta ba ti wa denu church lola a bere si si amonde amonti amonde o le mi ni mo ni kokoro David Jesu re lo so be o le mi mo le si ti o si eni to leti ninu we ifihan emi mo si leti ti ti o send to le si. He has the key of David. He can open and no man can close. He can close and no man can open. So lagbara Olorun ninu ise lo le ba n wa pa lock ile. Eni kan ni woli e la ni gbe awon kankan wonu alakoko to ni gbe wo be laisan. Aisan etaka eni bayi loluwa wi iwo aisan pada leyin mi. Inje je mo iranse Olorun kan be ti won pe ni Napoleon Hill. O ni ti Olorun ba mu o lo si ibi mewa. Ti mu o lo si ibi mejila ti aye re ba kun fun aisan egbon to so o ni agidi lo fi de bi meta nbe aisan agbara buku ti ma so iran dasan ni e wa won ti won pe laisan yen ki se aisan keyin o sun lenikan laisan ai moye ta won aisan isuna financial sickness ni selomi elomi bi se ngbo mi bayi aisan gbe yawo ni se orisirisi aisan aisan tara si ni telomi dide bi to ba wa wa kigbe aisan pada mo ti dodo oluwa o aisan pada mo ti dodo oluwa o se to ba ti di ola ngba ba denu service a wa mu ki wa a si ati iseyen esese ti o pe bo ti e je pe sin ope na ni a mu ki a si lekun ati nkan 21 ni nkan to tun fe bayan wonu osu kesan nkan buku ni lagbara eni to laye atorun a daju e bibeli ni nje enikan be ninu yin to saisan bi ninu we James chapter 5 verse 14 James 5:14 oni nje enikan be ninu yin to saisan e je o pe ikan ninu awon agba ijo ki won gbadua fun iru eni be ki won si mu anointing won ki won fi kan anointing won tin fun yin 7:7 oni adua igbagbo yo si mu alaisan na larada oni to ba se po dese out darije eke baba emi aitaisan a ni jowo september o atokere bayi lo lojujiji ti mo mekun su ai mo ye nkan ta won mo israeli o gbe wonu ti won o gbe ku ni egypt okun pupa nlo se pinya oluwa yo se pinya eh bi ota fe bo ba lo won tele o bo ba lo won ni tele o awo sa ni ba owo ha ni gbe awon kankan wo september e ki gbe emi aitaisan ni wo ha ni jowo september in the name of Jesus. Ki la fi ki se ti Oluwa fi ni amu ki la to ni gbe wo elekeji in to ni gbe wo nu osu ember osu kesan ikewa online ni o enikan ni aini eh lackness lack o ni gbe aini wo be mi omo boyo su mefa osu meje mejo to lo tan yi osu mejo to tan yi boya ninu aini lo ti lo aini I know, I niche, I loco, I liar, I ni kan to mi le se gbadun aye emi oluwa ni koni bo wonu september an wonu ember month lo on wonu opo re lo an wonu ember month lo on wonu igbega on wonu ifo I ni testimony e so pe I ni wa fowo gba ipo e jade lara mi mo nlo sori YouTube bayi ago mefa ni daji le pade mi ni Facebook, YouTube and TikTok ago mefa laaro ni ola a wa se bebe ninu service enikan bi bawo padlock o wa lowo e npe mo tin lenu mo so ba se nse ni wema be na la se mo se ni sona church isin meji o na la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba isin awon odo yo bere ni ago meje ah oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko so gbon ta fe dashi and gbogbo eyin odo Jesu e tetede ka le lo pari ta bere be na ni o se ri gbogbo sona church bi ogo se nje ti olohun awon sona church awon odo won ti pada awon agbalagbo o bere ni ago mesan atale ile ti e ti mo ri mo jala e je adan wo de ipe olohun lori aye mi wo ka wo ti baba mi ologun ajobo mu jade tin ba tin lenu mo nkan eyin ko nbe te ni testimony o ni o ba won ri testimony sori kinu de ti gbogbo nkan gidi nsa laisi ti o to ni ah mayala shahaladus egbon ti David so o ni wo ni ba mi re koja o ko mo ba tun je idiwo fun mi awon kankan nbe ti o gbodo bo koja won ni tele o a tilekun mo won ni lagbara eni to laye atorun so ti ra ki to ba ni lo ra ki to ba ni le mu lowo ki to ni pa to se ti to se si iwo na ni ki re o wa lowo e o da lase lato ni lo lagbare ni to laye atorun kin lo de I need ti o le mo e bi ni sa ah I loko yi afẹ fopin si so gbagbo pin laarin osu merin to ku ninu odun yi wedding re le jade e mo gbo testimony lo ni kongbe kongbe lati monday lo ma yada meku amanasha dide nawo wa ke eyin ofa ini lara mi jabole jade loruko jesu ofa ini ainise kin lo ni gan ofa ilowo jade lara mi ofa ini le lori ofa ni sa aini ogun buku ni ogun aini a ni gbe wonu osu kesan osu emba lagbare ni to laye atorun so ara won kan 21 ta mo fi gbadua ara won kan 21 ti mama si oju re si ni agbare lo ni to ni aye atorun kini nkan mi ta tun ni gbe wole number 3 bi oluwa se nbe ti emi enbe laye o ni gbe atako wonu osu kesan o enikan latako I mo your opportunity to wash waju e ta won kan taku won mo bo fowo gbe danu won mo taku atako ni ikorita alaja somebody will just antagonize you. He will stand up against you. Aka mama santi o sele. Ama duo takwa. Lai se lai o. Ekbi o wali ori. Bo bweni ti o boru enu e tinda o lebi. Sobe. Bo bweni ti o boru enu mi tinda mi lebi. Ina mu yi. E se ranyin le se. E takwa ranyin. Loru ko jesu. A wan kon ni bon tin sele. Wan kama do o lebi. Wan man sad la yi. Wan man santi o yeki wan so. Atako yin a o ni gbe wo eyin kan lo gba se yin o ri nti o tele leyin adua bad luck sunday lagbare ni to laye atorun ejo e ba npe baba yi
1: oruko temi ni musmoye muti oyebola omo bibi ilu koyi ni mi
2: ikoyi jesus city
1: emi o ri ri o
2: e ri mi ri
1: irun la ma kini le wa 24/7
2: irun
1: nbe ni abi wa mo ni baba ati ya nse
2: eyan family baba mi ni
1: be ni ngbo de di august 2004 lati gba yen mo tin ye eje lati ogun odun for 20 years
2: e se kini
1: mo ye eje se ma pe wc radi teyan ba sa be to se ba ejo kan ma se wo
2: lati oju ara yi
1: be ni daddy eje melo lo wa wa lara eje melo lo wa lara baba mi
2: ti en gbe eje lati oju ara e n se menstruation
1: o ko ja menstruation Baba dada oko ja menstruation
2: anawo e agbara ti ngbeje emi ti mu ko mama se nti oto agbara to fe so didakuda despite the fact po si lemi lara awa foke sami ni kagbara yo gbe ikan lo tun gbo yi menstruation okunrin
1: Okoja, be careful.
2: On this one,
1: oh my God. Oh my God. From one place to another. Ah, mbo wadi inu osukejo yi.
2: Osukejo.
1: Ebi ti ati en wi ganje try re.
2: Ebi te ti mo ri moto.
1: Be ni ti mo ti.
2: Embo le ti mo ri moto on.
1: Tin ba ti ko le mi ni report bi. Ti mo wo moto abi ti mo gbe moto ara mi. O do po lo re re re lu mi ni omo yi e.
2: Ni ko yi.
1: E so e omo. Mo soye wo lokan
2: atani ndodo opule
1: eyin ni ni
2: be ba ya ya no way aye re yo moke baba mi bo so nkan ko ni if you don't cause go slow you are going slow
1: eje koja bi careful ibo ya o tun wa mudi yi omo idi yen yo to yi ti o ni fe tin ba fe joko kan mi o le joko lati bi kan si bi kan odo an doctor oyinbo kini kan ko si ti an ki mu wa ti mi ri je ewo eyi lo kere ju lo ko ti mo koda
2: te ko danu
1: ni mo koda nu baba eyi lo kere ju test 40,000 50,000 80,000 mo wa lo to je ngbo wa di on 7 august this year mo gbera latako re Motiva lati on 6 emi o mo pe o ye ki nsun le ngba n ede be ndaji o ti da bi oja ah atagun ikan se yi good of you. Mori gbagbo, mori gbala. Daddy, mo fiti to be Christi bura to cut my story short. E je stop.
2: E je se again.
1: Oh stop. Idi to yo gbangu gbangu mi o ri ma. Mi o riri o. Ipe
2: baba won mo ni role npa.
1: Ayo ni ton ni da.
2: Sun Olorun Baba Lola.